0: me.
1: Yebe yiwaye.
0: Yebe yiwaye.
1: Na yama wudenu suwa.
0: Ebrisa.
1: Uyetiti. Sa wufru wakume muda papa yasya. Adansya wote sa wufronti no.
0: Radada baba.
1: Upedit ya sensa. Ebrisa.
0: Yee.
1: Uyetiti.
0: Yebe
1: yiwaye.

ni o ma sia se ho sa wo che se bi nya me na na ni ya manada je yoka let the attack be wasted let the attack be wasted let the attack be wasted